mi undishiye helani na ndicela zisuka nje ndithi kuwe wangucala abali banza ngakuqakathisa izixwebelelo zentsikelelo wena nekhaya lakho zeninqonqothele kwiyolo walokuyona enxenxoshu uqakolo yoxolo nongxamtsholo lempumelelo mamela azathi kwizixingaxe zengxaki ezingqongqmendo wakho akuxwaye igxini akuweze kwimigxobhozo enengxingongo tshotsho ubekho uyingcwe.

0: Gothenburg FM 93.6.
1: Diglinda apa sana lam? Ngoshu sana lam. Zibindo, mizibindo, mizibindo. Kosi amzibiz ngang.

Zoliswa featuring Sihle Mathunjwa uphakeme. Vuya Mkwena ulikholwa. Unsekile umuntu ngamnye unalo ibali lalo. Umuntu ngamnye unayi test imoni. Athi kwangcaba umusa. Kuleni meko.

sonke xa sinoke sihlale phansi umuntu ngamnye ukuthi makathi cha cha cha ngicela ungaxokisi mina wonke umuntu nebala nalo athi inene kwangena egephini umusa kwanqaba umusa ndatsho nami ndathi inene uthixo akavumanga ngempilo yam yabona samkhaya wami noxa nje ndidiniwe ndisahleli nawe kutsho umama kayesu nakayeye umama umaria lama ningosi kakhulu manibulela mani kakhulu mkhaya wami ngokukhetha thina ngokukhetha sisikhululo uHellberg FM. Ginecula Pastor Lungile Magwaza.

0: Babe sedimusi sikuku the light mama unowekhaya baba mahelo nkosi ndoqhayisa ngawe may her soul continue to rest in peace kanti ke amadodana sewisele besitona thabang linyakale bentshelo ke ndathi ke ayandasilwana ngabo kaba usitoli ke ntoba ngaba kuthethwa ukuthwani xa kusithwa thabang linyakale kora kumoyo ingcwele ndinethemba lintoba ngaba uya kutoli kukhumbula ke into okokuba ngaba sikula nyanga yamagugu inyanga yenkqubeko sithi ke thina ke yintlasa
1: ntlakohlaza siyabulisa mvuseleli sithi tyaphufike luhluhlazo lwambe sumhlaba neentyatyambo ezigqagqeleyo ubulisiza umhlaba ukhedamile uxwebile uhlinini kumbi namhla uyancuma uyahleka ntlakohlaza siyakubulisa ubugugile wambetha amajacu uneentloni amehlo ejonge phantsi wawambesa wanjengomtshakazi ntlakohlaza siyakubulisa ibisozela yonke into eyindalo mphaphamisi uyivuse yonke emithini isandi senyosi nesentaka asiswelekanga yonwabile nayo imfula iyadloba ngokwamatakane ihlokoma idanduluka isithi
0: ntlakohlaza siyakubulisa.

0: Telugu ham bam daga mama, tilelugu ham banos nyawa nazingling, walila yo unos nyawa nazingling.
1: Hewenasis, kutenin simbiza muzungas tumelingomduan, minazo babinesa guashula sindutumo. I am my precious wajongeng watini zeni kangeleku.
0: Utu puti masigunane. Lendo bendi lindi la nanzi yake ivelile. Kekuma kaya nga makaya kuinda ungenda ugingozi ngengozi. E, lupula pule ukuyo. Ngozi kakulu kwa kona bayatangi. Riale buha kuru kudu asante sana chocho ubeko. Wangu talabali banzanga kaka. Tisizi, tuwebelelo za nzikelelo. Wena ne kaya lako. Mamilu standa zile futu sinchaba zako. Ni ngotele kwinga nga sezi mpombozi ngokolo yokolo no ngamsholo. Lwe mbu melelo. Utanda zile na baba nga kufuni. Bengi na seza tuso baba nga kufuni. Azati kwezi kinga keze nga kezi ngongu mendo wako smakata kukwa yekini. Akuweze kwimikopozo ene ngongu. Mamela na baba tuelu mlomo otolo. Basabawal ukuba nguwe. Yazi leyo ibona umuntu uqonda ansabawal. Ha, ubawela nje ngendlela nje engeyiyo. Masizifundiseni ukuzithandazela, sizithandazise intshaba zethu. Sibathandazise abo esicinga fanele bangaba basifuna mamela kaloku bona basistep ladder. Yayiva ke ngoku, radiology, radio synthesis. Mr. T might not be your cup of tea. Ching, ching, ching, vroom, vroom, vroom. Gone kanj.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via HeldebergFM.co.za.
2: This is Heldeberg FM
3: 93.6.